0: lua yoa. Ho tswa fei fili ses. E be ka kurutua ki sistere abidua kote Adel Rika. Yano ka banyana ni rata kuchoka. Ki niza hala hiri ki sister Lepoi. Achwana li Lepoi.
1: Ale mosheu.
0: Ale mosheu. Me yano, se ili li di klase hela ta ha skuli. Ili kiri ha na kongwe. E be ha kone wa naldverke lo kone ili sister o mosheu. Abidua kote sister Luku. Ale mkutu anyane yana. Me alibusilu. Akola hebeli di klapa hela. Kuru haru uruka ahtaristie kuhu. Unsudi hadu odise ili klapa ya abuwa. Aukua la hela yaka Ruder Brown. Brown ni lene anasase di nonsense. Klapa hakoe ni ili kabunako. Kuru yanu ya hain zidi hanalberke yana. Kuru sister yo ala hiruta. Halo sansu lulebu buwa na yana. Kuru luruta. Kudi hamisisinya na hadi popi. Melo ruka. So ha bona gore lo tswelela sengwe le bo di ha skirt. O fa le go loga le gona ruta go loga he loga di kaushu. He loga ma frock. Ke gone go motho tseng go ruka gone. E. Sa ya no le gone ga ke tsore time management na go wa ka hare ne bereka. E ka re tsa tsile ngwala go le mongobelo bile gore outo ya pipenya ka hale e bidwa go the terms. Ya ga a ke tsora ile ya ga moruti von Walde go tsa ile ya ga mole e bile gore ba nyana heta bogile ga go palama ana o lui go kae a utona go ewa tori yana ha ye ya ba ruti e ka starta e ba nyana botlhe ba go ikumpela mo teng lwa go palama hela lo se itse gore lwa kae e le monate hela wa go palama hela ka gore ke a utwe ya tsikinyega e ka re ha ya go iphikhela e bile gore ile go tshela go kanana.

0: ka lota situ mo mahubeng ina u dikana tsa tswa e me go le monate hela ha go tselemo o batho ba modimo ditlhako nye ga gona le haile ha ke tsora nna a ile hira ke lo ditlhako go tsa hele sa direkele me ha go tselemo ka hare o tla bona ile gore ditlhaganena mo le mo wa ikhaganena o senka box o se khala o tsenya dithudi gore o gatagate ka tsone mm di hala di plaques o luska ke wa ikhela nko ya motsadi e le mabebe
1: mm
0: e kgobogile ke le he rora boloko ko molapong gotsa ha ile gore lona le dikgomo ga gae lo tsa boloko hela mo sakeng ke ga go logolo go na le lehuti ka morago ga ntlo ya tshona lehuti ja mo mo lebitho
1: mm
0: ke re ha ba muo he ka go tlhakanya le boloko o tsha mo ma ba hera re nya ha ile boloko hela le mu ke gore ga bo a kwena sentle o tshwantse lo go tsa boraga ka ditlhogo ko molapong
1: ke yame
0: me ya no ka lo heta lo tsameka
1: la
0: go go lwa nama ya tshwata lo heta lo ja go le monate hela go la go tsa boraga lo ka go gata boloko lo dila lo batega lo papatha e ga metse ka ditlhogo ya no go go sina dikrane se ya no ya na ena le tsone mo makung go tsa mo malapeng
1: mm
0: e siyo ke gore go gona le di central points ya la ha go go mo rutile le buta bana ba beile dikrane gone lo ka se go ela ha ikrane ya krane ya nyena ile ha ga utshwane le legae
1: so
0: re a tshona ile le hela ha pele ga ma Patrick ya wa
1: mo
0: go se khakala e ga hela ko.

0: re tšweletsela jalo moretsi re sentse re lena le Geoffrey Osane a re digele puisano ya rona le ene
1: jaanong jaana ke agile le setlogolo ela se le sengwe ela kile ka re nna ga ke tsoge makuku ke dula ke tlhapisa bana ke ba tswesa ke dihaeng ke ba digela di-breakfast ke ile ka re ba banyenyane ba mongwe le mongwe ko go mmaagwe le bone ga ke re ba ithuta bone bomma ba ithuta gore ga o le motsadi phakela le phakela o tshwanetse o tsoge o diele bana ba gago eng o diele ke gore ke agile ela le o moto o nna jaanong jaana mo go grade 8 ene wa itsosa o ithela breakfast wa itlhapisa ga ke reng
0: Geoffrey o tla re o ithutile eng mo botshelong se mo nakong ena o tla batlang bana ba gago ba sala ka sone e le boswa jwa bone
2: nna la se ke batlang go ba setlogelela ke gore ba seka ba dula ba leba batho ba bangwe mo maganong mo lehatsheng mongwe le mongwe wa ema a ikgobakgobela a gotlha-gotlha gore botshelo jwa gago wena self o bo tsamaisetse ko pele o seka wa leba mo mothong yo mongwe so jaanong hela ga ba ka tsena dikoleng mme the halve sekoleng motho a thoko a ke a sheba gore o na le bokgoni jwa eng le jwa eng le jwa eng ga se gore hela ga o bereka moo tlhongwe jaaka o le titšhere o titšhere hela ya ko sekoleng go tshwara go hedile ga gae o kgona go itigela masimonyana le bone ba bona gore ga gae go na le masimonyana mo masimong a o spara madinyana masimo a o ja mo gone

nako go go sedimosetsa ka ditiragalo tsa sešeng mo lefatsheng ka bophara ka ditiragalo tse di sethueng ura le ura mo tirelong ya Setswana NBC mogaka wa seshaba ke go tlisetsa dikgang.

amela banka mo ngwageng tse tlhano tse di fetileng ba lemogile gore banka ya UTB e sa kgone go tlhola e dira jaaka banka ya kgwebo e nang le license. Rockall Commercial Bank e bontsi jwa yone bo leng mo diatleng tsa puso e rekile banka ya UTB ka tumelano ya go tsaya le dithoto tsa banka eo morago ga go dira ngwaga di le 31. Go tswalwa ga banka eo go dirile gore ba nna le seabe ba yone ba re kgato eo e ne e sa tlhokagale gape e tselwe ka bonako ba kopa gore e busediwe gape mo beng ba yone. Batshwara matlotlo ba ne ba ganetsa se banka kgolo e ne e se bua ba re ba bone madi a a ne a tlhokega go duelela sekoloto se ba se adimileng mo bankeng. Ba re ba ne ba romelela didokumente tse di tlhokegang kwa balaoding ba ba itseng gore ba bone madi a tlhokegang go tswa mo babeleding bangwe ba Sierra Leone. United Arab Emirates ka bokutswane UAE e itsisitse gore e tsentse thibelo ya tiriso ya metswedi ya social media mo baneng ba ba kwa tlhatse ga ngwaga tse 15. E tsaya dikgato tse di tseilweng ke mahatshe jaaka Australia, Britain le Canada. Kabinete e tseile tshwetso ya gore metswedi yotlhe ya social media e ka bewa le itlho le go thibela diakhaonte tse di bodilweng ke bana ba ba kwa tlhatse ga ngwaga tse 15 kgotsa ba ka nna ba di tswala. Ba re bana ba ba kwa tlhatse ga dingwaga tse ga ba lekelelwa go bula diakhaonte le go di dirisa. UAE ke lehatshe la ntlha mo mahatsheng a ma-Arab go thibela bana ba ba kwa tlhatse ga ngwaga tse 15 go dirisa social media. Dithibelo tse di tlhotlhelediwa ke matshwenyego mabapi le boitekanelo jwa tlhaloganyo, go kgerigisiwa mo maranyaneng a internet le go sa itshidile mmele, go akaretsa le go ba sireletsa kgakanong le batho ba ba tsomang bana mo internet le maitsholo a sa siamang a bakwang ke go dirisa internet nako e telele. Ghana e tshwere kopano e botlhokwa ya lehatshe lotlhe e batlang go fetola tshegetso e golang ya sepolotiki mabapi le go rekisiwa ga malata. Lekgotla la boditšhabatšhaba ka kgwedi ya Mopitlwe le ne la amogela tshwetso e botlhokwa e ne e re go gweba ka malata mo gone go kola lewatle la Atlantic e ne e le kolomolao e masisi go gaisa kgakanong le batho. Tona wa merero ya mafatshe a sele wa Ghana Samuel Ablakwa a re fa e sale go amogelwa maitlamo ao letsholo la go batla tshiamiso le oketsegile thata. Le fa go sena molao o o batlamang, tshwetso eo e ene e rotloediwa ke taotona wa Ghana e bong John Mahama ga se fela go e amogela mme e kopa mahatshe a ne a gweba ka malata gore ba busetse tshiamiso. Go amogelwa ga tshwetso ya lekgotla la boditšhabatšhaba go supa gore lehatshe lotlhe le dumelana ka kgang ya go duelela ditshenyegelo ka tsela e e nonogileng go feta nako ya pele e ne ya amogelwa ke mahatshe a le 123 a e leng maloko a lekgotla la boditšhabatšhaba. Go tswa ka nako eo taotona wa fora e bong Emmanuel Macron o ne a dumelana gore go kusiwe melao ya segosi e ne e laola go rekisiwa ga malata mo nakong ya bokolone jwa fora. Se e ne e le dikgang tsa nako ya 11 tse dingwe o tla diletela nako ya bongwe.

0: Madume moretsi montle wa se wa mo ya sa tirelo ya setšhaba a ke go amogele ke go dumedise moretsi kwa lapeng kopana le mokgankgara lopa wa go lobilwe ke thulaganya rona mogaetsa ditherisano gompieno jaana re tseele kgang tse pedi tse di tlabe he ya go utlwa ka tsone kgang ya ntlha ke tlabe ke kopana le mogokgo wa sekolo sa motsomi Maitso Meji Margaret Gauetse re bua ka bophepa jwa sekolo re bua ka dikgang tsotlhe tse di amang sekolo sa motsomi kgang ya bobedi mogaetso ke kopana le mopolitiki wa kgale Raetso Thataone Thataone re tlabe re lebeletse kgang ya bafaladi kwa Aferika Borwa mogaetso jaaka bakgerisitswe bakgerisiwa ke setlhopha sengwe go tswa kwa Aferika Borwa. Ke tsone tsa rona mo thulaganyo ya rona ya ditherisano. A re ikemisetse go tsaya kgang ya rona ya ntlha.
1: Ke a dumedisa bareetsi. Ke re ke nna mme Megi Margaret Gauetse, mogokgo wa sekolo se se botlana sa motsomi. Re bone baeng ba batlang go utlwa gore tota mo motsomi re le ka jang. Mo motsomi ke gore hela nna ke se maitemogelo a me re na le value e e leng gore he beile ha re bophepa. Ke nngwe ya di-value tsa tsona go raya gore bana lehelo yo mo go yone sengwe le sengwe re leke ka botlalo gore re nne phepa. Jaanong ga ke re re setlhopha re bereka mmogo go raya gore thito ye ko e ne e tlhongwa gone ala bana ba simolola sekole se sa motsoming ba e tlhomile sentle and-e yo o tsenang o a rutiwa gore ga motsomi ga ke jaaka hidiga and-e ke se se kgatlhang gore bontsi jwa babereki ba tsona ba ipela ka ntlha eoa utlwa ba re ga motsomi ke jaaka he dira so ga o mongwe a tsena o a gakololwa o a bolelelwa gore ga o le ga ga e le gore o se kopa o botlogele ko ntle ga he a tlhatswa ao motho wa rre ao motho wa ba bapalelwang ba a tsamayang utlwela motho a re ke seng ka transfer ka gore ga ga gona gore motsomi o unique jana gore di-catering matrone tsa tsona ke batho ba borre bakwaledi ba tsona ke batho ba borre so ha motsomi ga ga gona gore ke motho wa mme ke motho wa rre ga e le gore tiro wena o dulo a re ke tlhoka tiro o tshwanetse o dihe tiro eo
0: mogokgo re hitise pele hela gore sekolo se sa motsomi e le gore se tla nako e kae se thailwe leng se simologile leng mo nakong e re bua ka sekolo se tlogetse mo go kae gongwe se agilwe maabane hela jaana ke ka moo se leng phepa yo mongwe o batla go tlhaloganyela dilo tse
1: sekole sena sa motsomi ke sekole sa maloba na maloba ga re bua ka puso mmuso Betswana e ne e le sekole se se botlana se e leng gore nako eoa bagogi ba rona bana ba se agela bagolo ba tsona ka re itse gore khorimo e ne e le yone ko bagolo ba tsona ba tlholegileng teng bana ba dula ka bontsi gone se ile sa simololwa ka ngwaga wa 1982 ke ha dikgoro di bulwa ka di 20 tsa January ka lwa boraro bana ba ntlha ba tla go tsena ha e le palo ya bana ba ka nna 233 ka matitjere a le shupa mo bogoging jwa ga re Dixon Khosimang ke gore e sa le motsomi ko hostele le gone ene go sena le babereki ha se simolola le bone babereki ba wa bantlha ke tsaya gore ke gone jaaka ke re thito e tlhomilwe sentle ba simolotse sentle ba dira tiro ke tsaya gore ba ne ba le 18 babereki ba wa mme di ba hostel ene bone bogolo bone ba hostel ke tsaya gore molao wa o noseditswe jaanong ba ba tsileng ba kile go ja boswa jaanong boswa jo wa santse boeme
0: ke he bua ka dingwaga tse ka yana tsa sekole se
1: se gone ngwaga ye ka May ke 44 years dikago tse di eme ha jaanong go simolola sešwa leina le lešwa gore official ke fierta 40 years go dingwaga tse di masome a mane go raya gore and-e se se kgatlhang dilo di jaaka di.

0: botsadi le school board le lona lo le badiri ba sekolo se a lo bina pina le ngohela ha lo bua ka khang ya bo phepa ha sekolong
1: e ka batsadi se se rukwetsang ha bana ba tjwa ba ya magaeng out weekend ka di holiday ha ngwana a bua he batla go bona gore ngwana o tswa go gae mapai a tlhatjutjwe di aparodi tlhatjutjwe moriri wa ngwana o ka milwe o tlhabi o be utswe gona le batsadi ba ba bontsi bua di me gona le hale o ka o tla re o bona ngwana o bolo gore yana bo o ra supervisor khotsa child care gore hela sheba motho o wa togo gore o ka go di henka ene ka jana o ha go nyena gona le ba bangwe ba ba ileng gore ba leriwa ka utwa molao la hele gore motsadi ene wa gore ngwana wa gago o kae ga ba shebe me bontsi ba leka and ha o bua le bone ruri ba leka yana go ba ba sa diring batsadi ba wa ke ntse ke gatella ke re ngwana wa ipela ka diaparo tsa sekolo ke sengwe se se gatellang gore uniform ya tshona is so cheap mo pepe hala se wa tshona re kopa batsadi gore bana ba tshona ba nne le uniform ha go le mariga jana re tla re kopela le itlho go se rameng ka wa pola ngwana me ya kopa batsadi ka tshwetse gore ba yeng ba tla nako ngwe le ngwe sekolo se be se le sentle jaanong ga se tla batho ba botsa gore jana halo bangwe ba le pinki bangwe ba le orange bangwe ba le ke eng so ke shwentse he ramba tsa dire jackete o e rekela ngwana yo e jalang ko sekoleng ba tla e ntsho le e navy blue sentle ke navy blue mme ga bose yo mo storong tsa e ntsho ba tshwane e seng gore mebala e mentsintsi
0: mo go kho re santse re bua ka sekolo sa Motsumi di kgang di rutile go tsongwa ga itseleng gore kante sekolo se re buang ka sone se bana le thulaganyo ya go kgobokanyetsa sekolo madi le go keteka dingwaga tse masome a mane maitso re santse re le mo temaneng e a go santse go eme jalo a lo santse lo ikemiseditse jalo
1: re tsweletse re simolutse ka ngwaga e hitileng re tsweletse ne re sentse re ka tswelana le ngwaga e tlang motho wa o khutlhela ha ile gore se o no se ikaeletse o se bone he kete ka mashume a mane ngwaga e a gore sekole se budile di me ya no gore se budile di kgoro ka 1982 gore gore ke re itlang ke 45 so ngwagaye go kete ka 40 years letsatsi ke weekend ya di 2 di 3 di 4 tsa October me jaanong go kete ka go he go kgaogantse lwa ntlha re simolola le dikoletse dingwe tsa o maheke mo bohelong jwa September mo ileng gore ka ba re na le tournament ya dikoletse otlhe tsa o maheke tse di tla ikwadisang go tla go na le seabe mo tournamenteng e go tswana mo bekeng ewa e ka ba re na le metshameko nyana le bana ba rona ba ba mo sekoleng gone jaanong e be he bone he hetsa lenaneo la bone ba ya magaeng ka gore weekend ewa ke out weekend jaanong re bula hostel gore borrelo pamba maloba ba tle go tsena ba he kae le gore ne ba robala ha kae bana ba maloba ba Motsumi ba tle hostel e gone he tle go tsena ha ba bone gore he tlhoka eng ga he tlhokeng he tshegeditse eng he shomaretseng ke gore ke yone taletjwe hentsa yana se se kgatlhang bana ba Motsumi ke batla go ba lemoga ba tseile maikaelelo gore mongwe le mongwe wa go ntsha bonyenyane ha o kgonenang gone ba dumalane gore he ka simolla ka 200 he thusa sekolo hela gore ke a leboga Motsumi gore gompieno be ke le yo ke lenyene ke le ngaka ke le lawyer ke le wa radio ke le muruta bana sengwe le sengwe se o leng jone ke le modisa ke kgona go bala dikgomo tsa meope a sa di utlwe ya no madia wa ba simolotse gona le ba bantsitseng bo 200 ba wa ba bangwe ba ntshitse ma 500 1000 ke re go a khatla ke re ba ba saletseng ko morago sekwa letlella go salela ko morago la ho sengwana Motsumi me o batla go thusa skoba re go tlile ga tebana ba Motsumi e go bulegetse mongwe le mongwe yala yo o batlang go hibulela seatle ka gore

0: Mamaratwa Kursi Yalaba.
1: Haruru go tsofile le fuka suka magareng ga baagi ba Aforika Borwa le batswa kwa kana bahalati mme thata gape batho ba go dwang ka bone ke ba e leng gore ga ba latefeletso ya boagedi mo Aforika Borwa batho ba go na le dipopelelo tlhala tse di masetlha kanong le gone ba beile letsatsi ya makgaolakgang e le reng letsatsi ya makgaolakgang ba ba ba batletse ka kgoro ba beile letsatsi ya lesea le masome a mararo mo go seete bosigo ga re ba ba batletse ka kgoro ba re seng jalo ba tla ona se pitse se kotsing dinaka ke gore bare bahaladi ba a ba tseela mebereko bare bahaladi ba ba ba tseela diphatlha tsa bana ko dikoleng ba ba tseela diphatlha ko dikokelong ba ba tseela diphatlha ka lehatshe ko bonnong ke go ya ka bo diploto di-erfe ba ba tseela dikgwebo tse dinyenyane tse tsa dimausunyana tse ba godisa borukutlhe jaanong dilo tse ga o reditse ga di bolo go tsosa modumo mme ka mamengwe mongwe ba ba buang ba renya ba ka tshwana ga go ke godi ga jalo emisang pele go bona gore go ka tuang jaanong baagi ga o reditse kana o lebile ba bona dilo tse di diragalang mo Aforika Borwa Aforika Borwa go lwa ka Aforika Borwa ga go sa kgone go na le molao go itlatelwa hela ka gore bone ba go teng ba tsena mo Aforika Borwa ba sena ditefeletso batho ba mahatshe ba tsena mo Aforika Borwa ka mmetela ka ntlha ya mathata a ba nang le one go maaforika borwa batho ba mahatshe ba tshetse mo bothateng mo dintweng.

0: na ba ta go a tsa ba tsa go thapiwa ha e le gore a gona ba ba ka khonang go ya dijo tseo ka tsela e wa gone ruri ga nka ke gope ba ta ga go tlhelela ba ka khotla go khala ba tsena mo mahatsing a mangwe go kolong a e leng gore ke te a tlhabologa batho ba ba nang le dikitso tse di tseneletseng ba tswa go mahatsing batho ba mahatsi ba le hafi ya ka kere Aforika Borwa kana Namibia nako e nngwe go na le ba ba nang le kitso e mme gantsi batho ba ba le mo lehatsing ja bone ba na le go itshwala ba na le bodipa ba na le go itumeletsa ba na le go itsemeletsa ga o tsaya ba direla puso raka ke ba tlhabolele a sela go ntse go tenyake goromentse a dihese a goromentse a simolole di-project a goromentse a teng a teng batho ba ba tswang go se ka gore ba ithaka loago ebile ka gore ba itse gore ga ba tlileng gone ga ba tlile go senka borotho ka tiba ba tsipa-tsipa ba tsipa-tsipa ga ba goge dinao yaanong ba ba mo gae ga ke re ba itse gore ba mo maga bone ya gore ko ka ba reng sepe ile ba ka fela ba bua ka di-channelo ba ka fela ba reng ba reng yaanong gotlhelele gona go ga akanya gore gotlhelele o ka kobiwa batswakwa ga se kgae ka bereka mahatshe a ntse a dikologile Aforika Borwa batho ba tshona ba ntse ba bereka ba tswa bogolo jang mahatshe a bo Botswana bo Zambia bokae ba ntse ba bereka mo mekoti mo meepong ya Aforika Borwa masimo a maburu go ntse go tswala loutlwa go tenya ya mmiding yawa ya thobong ya goroba ba ntse ba bona ba bereka kong molatogela jaanong ga e batho ba go tsena kong go sena taolo go sa laolesege molato yanong motona o heta gono jaanong totala batho ba santse ba itse gore gore go tlhelele go ka tla jalo gore batho ba seke ba tsena mo mahatsing a bone mahatsi bogolo a e le gona a tlhabologang ga bana dikitso tse di tseneletseng mo go kalo bantse ba dinere go tswa ko ntle ke utlwa mahatsa a tshwana le bo Dubai le bo ko kae go teng batho ba ba kong dipersente di le masome a le robong ke batho ke ba tswa kwa ena ba beng ba lehatshe go tshwanetse go nna le taolo le go itse gore ke eng ena beng ba lehatshe lolao le go laolesege motšhweneng
1: gantse rona mogaetsho mo thulaganyo rona ya ditherisano di wela gone jalo ga ke ne ke radisana le maitshomedi Margaret Hawetse mogokgo wa sekolo se se potlana sa Motsumi ka dikgang tsa sekolo sa Motsumi. Ke tswa go digela jaana le Raetsho Thataone-Thataone mopolitiki wa kgale e lebeletse dikgang go tswa kwa Aforika Borwa tsa bafaladi ka kong. Thulaganyo rona e tla ka tsela e ntse jalo kwa bokhutlong. Ke itumeletse thetso ya gago, ke itumeletse go na le wena moreetsi montle wa tshomamo ya satiro ya setšhaba nna ke bidiwa fela mokgankgara. Lopang wa golobile phele o rile kgabosegangwe le ka moso gape.

gona le menyo go wa monya eh ha ile kgalo ye ya ya hartapwe ya le karas e ba re shirame ka moholi tsiriri le le ntsintsintsintsintsi ka mo e bile shirame se se da bishintsi se jwele pele se nga tsa go itse le mo mahelo nga be ke jwa go bona ba ke polwa pi re kgalo je ria ja borwa jiria e ri ke mo jela ri peho le ri pula je ri na go go bola ba ke polwa bi me bile ba re gongwe go ka nna garula le merwalela e da go la go ipona jana na ri kgaolo jiro ja borwa jiro me bile be tsebusha ba kgwetse ba ri koloi gore tswetswe a re he kgwetsa le number le gore le iphithela le ri kgaolo jiro ja i borwa kgwetsa shente mo ritseleng ka gore ri tsela ringwe ri dabiri day maze yaanong ga kgweetse shente mo ritseleng ore o shekela jalo o thokomele o kgweetse o ntshitse ka kelothoko ee se kwa iphitha jalo le gore jaanong o da o ragoshile mo ritseleng je ri day maze megobe ya maze yaanong ga e kgweetse shente mo ritseleng ba e le gore ba mo rikgaolo je rio ja borwa je e le gore gongwe re ka ikemoshela re pula ba re mahelo oo a e borwa ebile la ikemoshela jwalo le go aga monyo le ripheho je ri gokago kgaolo ja charase la ja rula le ripula ka molatši go simolee molatši la boraro le maphakelang a latši la molobana le gona le ripula je e le gore le rina Kedman Sopo la bagakisa jwalo pula ya 24 millimeter Orange Mund la bagakisa pula ya 13 millimeter Rospina ba gakisa pula ya 13 millimeter Lutheret ba gakisa pula ya 8 millimeter Quiz ba gakisa pula ya 14 millimeter ha Bremen la bagakisa 14 millimeter me ha Karub la bagakisa jwalo 10 millimeter go ka ba Kepolwapi be ri pula je khotsa shemo shi shinjirwa sha bosa pula je ri da jwala ri ntirina le mo la chilela hombele tsholo jang ri khawlo je ro ja le gare go ngwe ka ikemoshela pula mo la chilela hombe go ri khawlo je ri ya ja ja botaba go ka nna ga rula le ri pula mo la chilela hombe sholo ya la ri pula mo la chilela hombele mahelo a tshwana le go ba bese khawlo ya maheke ba re la ba ikemoshela re pula molatši la molobana ga re pula lala ya nanana kgaolo ya maheke ka go ba bese ka mahaya mme ebile gatshi gongwe seemo se sa bosa se ka nna sa tsejagana le molatši le la gombele a apare re gesi a apare bekhumba a apeshe batshwana a etswe mo letsiriring a enwe mazu a mokutsonyana e tšhabe sherame

0: le phatsa la merero ya shelegaya le boagiri ba re da re ga kgwedi ya lwetse ngwagana na ya 2026 bebe simula go tsinya re ID digital IDs bi tsinya re ID je re tsaje ja maranyana a shetsa ba re ke ID da bi da ena le chipinyana chipiyo da bi da rwele bo zote gore information ya go yote ba ka bi nepe ba ka fingerprint ba ka mabele go a malatsa go a mabele go a mazalo mabijwa go shengwe le sheng ba re ba da be da be thano gelana na he thano shelana na muri ID na na je je ritsa ra go simula ka September ba da bi simula go ri tsinya simula go apply la na na ri ID sa na na je digital IDs ja maranyane maranyana ada hichinya hole ho ada hi chinya hole ho ya na kuza ba bangwa ha ba ba supalwala gore ba ha ba ikumele ri thabolo go je kana hanka ha rula mo shele shingwe shele wane heri ha ka rula ka shilo shele mo shongwe heri ha ka ha bo cha mo shele mo shongwe heri na kuri he tjogago bilo bi he tjogago ha Kuza baba ngwe bengwe ngore ga bere ha ri IDJ tshona ha ri thaloganya ha ri bate ya no ha be bola ba ri ri da bi ri le mona ke ka gore o da bo kgona gore o ri hise go thopa kgona go access a biza go le bank da ri banka e go da bo go le motho da karata e go la bega bo mamba go la bega beta go da ka biozi bi motho ho jwalo ya no baba ngwe ngore ga go ba re hey la binje jwalo gona le mbaile gore bana le buitsana ape bothale jwa go dabe ruba ka ka kgotsa be heka bo ze binje jwalo ya no hetsola here ha ri ID je ri da ri simolo ri siwa jwa puso ya dabe ya rula hatse ya kano ka ya labella anana bo ze binje jwalo le gore bi ga kgone ga go ri hega Kiano, ke bingwaza ritabolo, ke ringwaza ritabolo jele kore hida hiri fulu hei, mugyare nga nanay. A uzwa kakano, shkala ka rumela?
1: Rumela.
0: Rumela ra?
1: Hey.
0: Na roleiwa?
1: Arwele, arwele.
0: Arwele.
1: Ah.
0: Yerra.
1: Wari ID tajari.
0: Bare, badabi bichinya ri ID jiri tsaja ja digital IDs, jiri nali ri chipi.
1: Jiri nali bing?
0: Ri chipi, chipi. Ritsitsa na nana jiru hano ri bone mo mo ri karate nje tshe jeri efe ja je he khoga ka zo mari
1: a ke bo jo kala kuzo o bola gore go mo bo di banka se bo le shimo e to ka putso e di so se da tswa mo ID da re motho a la e tshola ka lo ba tshe bela bo bola khaetsa ba tshe mana ba di dilom
0: eh
1: bona re ha le go le jeja ba senka ID ya go bing di lozoti
0: Ehe.
1: Ya re tsere mo tsala e to ka rolo yona e tshige dilo zwe tkhole kana. Ala hezi, na ko wane hene re ba itsana pa bene ba seka seka dilo be hik. Ena tswa ire ba la ba e ba la ba jolo.
0: Ira.
1: E ja no a hezi.
0: Mm.
1: Bo ho ra re go dira tsa jolo ba di tsera je hen tswa ka jo ya bo botswana je e jwa yo.
0: Ha ke bone gore jwa he jwa ka engwe le yona he sampe e kgona go irihisa ye ya monwana yena le monwana ka mo jwa ye. Ke tsela ke re o dabe ba ta go risa ya digital le ena o dabe kgona go irihi gore kgona go gagwe ya apply la etshola
1: gore ba kare ha ke hi ka botswana ba e dira ha e ja ura ID se
0: ir
1: go nne bo so bo monti lo ka kshan ke le ka tshweno
0: ira
1: ja no lo lo ke bo tshwere go bo go ntse bo so e ga papete lo helelela
0: ir
1: ke to na ba re ha re ha o lo tshwa ba ba tshwa go kire e anga ga ba ga go tsa molao re na har bor to na ir bar ga no kana ho lo ho er mo tsaya la ba ID be go la ba e
0: ira
1: ha se we ni
0: mm
1: to she bo tsa na 5 years e 5 years e o mango o
0: ne spira
1: ba ba ke re go ra hore mo se lo ho ke se se khone khone gore ha 5 years e hela na ri ha ba shu go na ri ha mo se mo se tshintsha mo so ke khomele
0: ira
1: e nya me he ta go bona kra gore mola beng tshado lo ha botare ya anana ya mamunuyi
0: ya
1: me ka bong go ma kha wa se kopane re khaizwa lo
0: ehe
1: Home. awa ka bo re botsho ba di dubwa go le kana la go rua la go nwa ka go boja bo botswana wa go ja bo Mozambique wa go ja bo South Africa khoshana ile ana khoshana mari a teng ba se khabar ka ba ganya tsa ka go kana ba tutula re ke bona gore bokae ha wa go la ba

nako go go selimosetsa ka ditiragalo tsa sesheng mo lefatseng ka bophara ka ditiragalo tse di sethueng ura le ura mo tirelong ya Setswana NBC mogaka wa seshaba ke go tlisetsa dikgang.

Dumela moreetsi nako ke bongwe seno ke NBC direla setšhaba amogela dikgang ke yaka dibalwa ke nna Fidelis Kopang o tsile mo ditlhogo tsa tsona tsa re Taotona Netumbo Nandin Daitwa a re Aforika o tshwana ke go ramekamekane le dikgwetlo tse di nang le histori e botlhoko. Baagi ba kwa Asian Care ba kopile gore ba dirise di-subsidy tse di ntshiwang ke puso gore ba kgone go ka nna le dijo tse di lekaneng. Mapalamente ba Aforika ba ema nokeng gore go na le melawana e gagametseng morago ga phuthego ya ko Ghana e buang thata kgatlhano le ba morafe wa LGBT. Jaanong amogela dikgang ka botlalo. Taotona Netumbo Nandin Daitwa o ne a tsenela phuthego e kwa setlhoeng ya mokgatlho wa ditšhaba kopano e bua ka ga bokgweba jwa maAforika e ne tshwere kwa Ghana Accra. Mme gana ga bua thata le jaaka tlhalosa kgang e botlhoko e ileng ya diragadiwa ya kgailo ya merafe ya maherero le makgotu mo Namibia le go kopa gore go ne le dituelo tsa phimolo dikeledi go tswa mo pusong ya Jeremane. Taotona Nandin Daitwa a re kgwetlo ke gore mafatshe ka bontsi ba ntse ba nna le kgang eo mme e le e e ntseng e diragadiwa le gore e sa kgone go ka rerwa ka bangwe ba akanya gore e sena mosola. O tlhalositse gore go tshwanetse gore go baakangwe bosula jo bo dirilweng mo nakong ya dingwaga tse di fetileng le gore go dumalanwe ka kutlwano le peo marumo fatshe kana tshedilo maikutlo. O ne a tlhalosa gore baeteledipele ba mebuso e farologaneng ba dumelana ka bongwe segolo thata ba kontinente go ka bua ka ga bokgoba jo bone mo diragadiwa mo Aforika. Mo dingwageng tse di fetileng Namibia o ntse a leka go buisana le Jeremane ka ga kgailo ya morafe wa makgotu le maherero mo go diragetseng ka ngwaga 1904 go tsena ka ngwaga 1908. Palamente lone ne a fetisa molao ka ngwaga wa 2006 e lopa gore Jeremane a ikopele maitshwarelo le go duelela kutlobotlhoko le ditshenyegelo tseo. Dr Nandin Daitwa o amogela gore ditherisano tseo di se motlhofu mme a re bopelotelele bo a tlhokafala. Taotona wa Ghana yo e leng moamogela baeng John Mahama o ne a senola gore go na le kemonokeng e ileng ya fetisiwa ke mokgatlho wa ditšhaba kopano mo nakong ya masula a diragetseng. A re go solofetswe fa Aforika mo phuthegong eo ba tla betla tsela e tla lebelelang thata go baakangwa ga masula a diragetseng le gore maAforika ba busediwe seriti sa bone. Taotona Mahama o ne a itsise ditherisano tse di neng di kgarolo.

0: FM。
1: Tumela mogaitso ke go amogela mo nakong eno ya motshegare ke aka re tswa go tsa jalo di kgang tsa nako ya bongwe na ke bidi ke utsile mogaitso ke tlabe ke tswalela le wena mo nakong eno ya motshegare thulaganya rona ya leitlho go tsena ka nako ya bobedi mme ke aka gale mogaitso go ra gore re tlabe re tswelela ke yana re ntse re lebelela tse di farologaneng tse di diragalang mo kontinente ya rona ya Aforika lefatshe lotlhe ka bophara le go ka lebelela tse ke go di bakanyeditseng mo sekutlwaneng sa rona sa tatedisodikgang motshegareng wa letsatsi la gompieno mme ka gore ya lomogaetso ke re ke tlabe ke tla go tlisetsa Re Enrico Slanger yo e le mongwe wa modiradipatlisiso yo o ikemetse mogaetso kana motho ka re private investigator yo e le gore a dirisana thata le bo le mapodisi go leka go lwantsha bosenyi mme a re o tswelela a ntse a nna le katlego thata mo go lekeng go thusa mapodisi go tshwara batho ba ba diragatsang tse dintsi tse di sa letlelesegeng ke bogodu yo leruo a ke diritibatsi le tse dingwe e nngwe ga mogaetso re ka utlwa jaaka mooki Melania Mokaleng o tla ba bua ka ga letsholo ke le wetseng la bone la marothodi a polio a e le gore le ntse le tsweletse letsholo le mogaetso mo kgaolong ya Omaheke le kgaolo ya Comas mme jaana o tla re bolela gore jaanong mme ka le wetse ba botsogo mo kgaolong a ba kgotsofaletse ka mo batho bana ba dirisanya ka teng kana ba fitlheletse dipalopalo tse e le gore bana ba di akantse e nngwe ga mogaetso mo tshegaro ya letsatsi la gompieno jaana ke tlabe ke go tlisetsa Mme Doreen Naledi Shabashe o tla ba bua ka ga bokopano jwa tikologo mogaetso jaaka tona wa lefapha la tikologo le bojanala Indilene Daniel a na le mokgalo ya Omaheke mo bekeng eno e le go tla go kopana le bagaetso segolo thata bašwa bana ba biditswe gore ba tle go ka nna bontlha bongwe jaanong o tla re itsese gore mme ba ithutile eng mo bokopanong jwa teng mo bekeng e re leng mo go yone ke tsweletse mogaetso tse e le gore ke go di baakanyeditse motshegareng wa letsatsi la gompieno mme pele a re tseye molodi o latelang

0: mo kgaolong ya Mahike.
1: Moretsi, ke kopana le wena gape mo nakong ya gompieno, ke bidiwa o mphemetse Masake. Ke dikgang le ditiragalo tsa mo kgaolong ya Mahike mo toropong ya Gobabis. Mo nakong ya gompieno ke kopana le mme yo ba ne ba tsenetse Phutego le tona wa lefapha la tlhokomelo ya tikologo, yo o tla re itsiseng gone gore bokopano jo bo tsamaile jang. Dumela maetso.
2: Dumela rra.
1: Emma. A ko dumedise moreetsi le go ena ka tsamaiso gore gompieno lona le Phutego le tona minister wa environment go tsamaile jang.
2: Okay, leina la me ke Dori Naledi Shabashe. Gompieno e kopane le Tautai.
1: Tona.
2: Ana ke le go le go e ruta ka ga tshenyego ya mmu le leuba le gore a diphologolo dingwe ga di a tshwanela go tsomiwa.
1: Gongwe o buile ka ga diphologolo di ka tshwana yanong e tsoba sengwe le sengwe a e tsena mo nageng.
2: A o buile ka ga diphologolo tse dintsi, mare thata go builwe ka ga maina.
1: Okay. O biditse dingwe tse e di itseng.
2: Tse dintsi tse di jaaka tholo. Diphologolo tse dintsi ela mare maina ke ala one a latlhegang.
1: Okay. Go ra re jaaka botholo ke dilo tse ga ke re e nang le tsone ka ga kgaolo ya tshwane yanong gore a re e se ka ga ditsoma.
2: Go jewa le gore a mekala mengwe ga ya tshwanela go segiwa ka gone e ne ra tshenyego ya mmu jaaka mokala wa dikeleketsi ke mokala yo o sireleditsweng thata ka gone ga o mosega o senga mmu. Mokala yo o lekeletsweng ke ela mongana of mekala e mengwe.
1: Batho ba tshwana gongwe yaka ga o bua le gore mekala a ke gone gore ke mokala o meletseng kapa ke mongwe le mongwe fela o sa tshwana go segiwa.
2: Mokala o meletseng o lekeletswe mar mokala yo o emeng ga a tshwanela go segiwa go remiwa. E ka gone batho bangwe mo siri rata go dia malapa dilo tsewa ka dikgong so ga da lekelelwa. So e ne e rutiwa thata ka ga dilo tsewa le gore leuba ka e mo o Maheke yo o itsegeng as cattle country. Dikgomo le tsone di senya mmu ka gone di tsengwa mo molisakeng of mo kampeng e nyenyane mare dikgomo di dintsi go tswa da go hetoga di senya mmu. So go ene rutiwa gore ga o na le dikampa o lekise gore o seka di tsenya mo kampeng wela gore di seka senya thata jalo.
1: Jaanon a re nka ga tshwana ba henang mo bokgorido e leng tonta ga moele gore ena le dikgomo di le tagtaga e mongwe gape ka le gona ga kere kampa e lengwe fela.
2: Jaanong gawa gone bana ba re a le gone e kgona go thusega ga ya go kopa thuso ko go bone. Gore go seka mmu a seka gatelelwa thata jalo gwa go kopa thuso ko go bone ka gonne le bone ba kgona go thusa.
1: Okay. Ba na le dithuso jaaka tsa eng gongwe jaaka ga ke na le dikgomo tse dintsi a ba kgona go nna dikampa polasi ofa ga a bitsa dithuso.
2: A ga a bitsa dithuso ga a bua tota gore o ke a thusa ka eng.
1: Ba batho ba naga bone ga a bua sepe ka ga ya teng.
2: A go builwe gore go tshuba naga le gone go senya mmu. Ka gone gwa go helela gore a dikgomo ga di na bojang ka gone bojang bo shele go tswa wa dikile go gata ga go dumo ga bojang jo bo hisitsweng jalo so gwa senya hela go tswa kha le gone bona gore pula e ka ka bothata le gone. So e gateletswe thata ka.
1: Okay. Palo ya batho ba na ba tlile a ene kgotsogatsa le gone gongwe dipotso tsena ba di botsa le dutse yang.
2: Yo basha bana ba kile ka bontsi.
1: Okay.
2: Basha bone bana kile ka bontsi ka gone basha ba rutlwe ditse gore ba ke ka bontsi. Ka gone ene na le picho laboratory yo hitleng yole. Go tswa ba e bolelelwa gore ya go bolla ba sha ba bang gore le bone ba ke ka gone ke tshuna ba e tshwanetseng go go we are the future leaders. So e tshwanetse go bona dilo tse wa e rutega gore ha bagolo ba tshuna ba tsamaya ke tshuna ba e tshwanetse go emelang o maeke wa rona.
1: Dipotso tse bašwana ba di botsa ne le dipotso tse dintsi ya go gana le sane wa kanse ya gore le botse

O reditse lenaneo la Sosologa. Sosologa. Mosupologong go ala botlhanong. Beke go ya bekeng. Nako ya bobedi go ya nakong ya boraro mo motshegareng. Sosologa. Re sosologa ka dikgang tsa loago, tikologo, thuto, puo se ga rona. Dikgang tsa metshameko le dikgang tse di go sedilang magalapa le mmino o itumedisang. Itise le seromamowa sa gago sa TYSFM wa moratwa wa gago. Sena ke sosologa.

0: Amanda Brown, Arimata. Sirbo ba sa go sa ba morato sa tiwa ya sa fa mo tsho botle go tswaretse jang lo molae tsa bo tlokwa tlokwa a go tswa gone ka go gore tlhaselo ke a kopa a bona letsa puthego ya borra pantswe gone ka go hukuntsi kwa Botswana tsa wi tsela
1: Ke rata seroma moa sane. Ke amogela melaetsa e botlhokwa mo seroma moeng sane. Pepepena ke kgaso ya me ya mmamoratwa. Ke itisa le kgaso ya me ka dinako tsotlhe. TYSFM, go sialoa.
2: Bagaetsho, ke bidiwa tlhaselo ke a kopa ko Botswana. Mme hela mme ke simolola ka go dumedisa Batswana botlhe mo Namibia. Ke re pula e banele so re tla bo rena le phuthego e kgolo ko hukuntsi ka di 23 tsa ga October 2026 ko ra rona mogolo e bomphantshe a bolokileng teng ka ngwaga wa 1936 ba gaetse Setswana sa re ha losika lo a baneng lo a nyelela jaanong kgangkgolo ke go tla go golaganya tshika e ora phantswe re tla bo re kopanye kong re le borra re bang re le borra se itsang re le borra ramosedi re le borra melokwe ke a kopa khiba sebetwane mokomele ga bana ngata mokgwa wa bone mabihi potlape Tibinyane, Mosimane, Motonane, Kgangkgolo, ke go tla go itsanye go ya pele le go bua ka peo letlapa la ga phantswe. Ke a kopa yo o tlhokaeletseng gone ko hukuntsi ka 1936. Go itse ka phuthego ye ko Namibia ikopanye le Setlogolo re tsela tshweu sebetwane mo nomoreng ya 081-492-4897. Ko Botswana kopana le re Aldrin ke a leboga bobebe mo nomoreng ya 7300-4156. Ko South Africa kopana le re ka manyane Molefe Frank mo nomoreng ya 6786038300.

Fanzala motso montle mo sepelo tla bo lebile gone ka go ongwe diva ja ka re tla be re lebeletse go bona metshameko eo ya MTC Namibian Netball Premier League e tla be tshwaretswe gone ka go Oshana Gymnasium. Re lebeletse go bona jalo ditlhopha di le mmalwa tse e le gore tla be re itaisana borathana mo metshamekong yone eo ya round 15 ya metshameko ya MTC Namibia Netball Premier League. Re lebeletse go bona motshameko wa setlhopha sa Nampol ba tla be ba lebane le setlhopha se le sa Extreme Eagles ka nako ya lesome le bobedi. Ga se bone fela motho o montle, re tla bona setlhopha sa Eastern Chiefs ba tla be ba botsana dipotso le setlhopha se le sa Unam Ohongo e tla bela ka nako ya bobedi gona ka ko Oshana Gymnasium. Ongwe Diva, re tla bona motshameko o mongwe gape ka nako ya bone gare ga setlhopha se le sa Smart Girls le Okwamandi United e le metshameko e tlabeng e tshamekiwa mo mafelong a beke motsatsing la ka mosola matlhatso kgwedi ene ya Seetebosigo e bala malatsi a le 20. Ke tsaya kere ga o kgona go tla bontse o le gone ka kwa ko metshamekong yoneo kwa Oshana Gymnasium kwa Ongwe Diva motsatsing lone la kamoso. Re betse go bona metshameko ya mengwe gape tla beng e tshamekiwa ya NRU Premier League. Re bua jalo ka metshameko yone ya rugby ya re tla bona setlhopha se le sa FNB Grootfontein 1 ba lebane le setlhopha seo sa FNB Dolphin 1. Metshameko e yotlhe ga kologela jalo gore tla be ya go simolola metsotso e 40 go tswa ko nakong 45 go tswa ko nakong ya boraro. FNB Grootfontein 1 le FNB Dolphin 1 di tla be di le gone ka ko Grootfontein, me FNB Riho Falcon 1 bona ba tla be ba lebane le setlhopha seo sa United 1 ba le gone ka ko Riho Falcon. Re tla bona setlhopha seo sa FNB Unam 1 ba lebane le setlhopha sa FNB Kudos 1 ba tla be ba le ko lebaleng lone la Unam, me setlhopha sa Western Suburbs bona ba tla be ba botsana dipotso le setlhopha seo sa FNB Rehoboth 1 ba tla be ba le gone ka ko lebaleng la Western Suburbs. Ga kologelo jalo gore tla be le matsatsing la kamoso la matlhatso metshameko e yotlhe e tla be e simolola jalo metsotso e 45 le botlhano go tswa ko nakong ya gago ya boraro. Ke yone metshameko ya NRU Premier League e re tlang re lebeletse motsatsing lone la kamoso.

0: ngwe go ele ngwe bana ba le gone ka ko Atlanta Stadium stopa sele sa Colombia seratile sa Uzbekistan ka no tse tharo go ele ngwe stopa sa Ghana sone se gatella sa Panama ka no ele ngwe go le fela bana ba tsamekela gone ka ko Toronto Stadium ele metsameko ya FIFA World Cup 2026 re bona jalo gore ke ofe motsameko mongwe re tlang re o lebeletse motsatsi la gompieno gone ka ko Seattle Stadium re lebeletse go bana jalo setlhopha se le sa America se lebane le setlhopha sa Australia motsatsi la gompieno e tla bele ka nako ya borobongwe motsatsing la gompieno bosigong tota jwa tsatsi la gompieno ke yone fela motsameko o re tlang re o lebeletse o setseng tsatsi la gompieno motsatsi la kamoso metsameko e tla bele teng gone ka ko Boston Stadium re tla bona setlhopha sa Scotland ba le bana le setlhopha se le sa Morocco e tla bele bosigo gare jwa tsatsi la kamoso kwa Philadelphia Stadium re tla bona jalo setlhopha sa Brazil le Haiti metsotso ya masome a mararo go tswa ko nakong ya gago ya bobedi San Francisco Bay Area Stadium re tla bona jalo Turkey le Paraguay di thulana jalo ka nako eo ya botlhano bela ga le ka ko Houston Stadium Netherlands le Sudan gone ba tla be ba lebane jalo ka nako ya bosupa e re ka nako ya lesome re bone jalo Germany le Cote d'Ivoire motsatsi la kamoso ba le gona ka ko Toronto Stadium e le metsameko yone ya FIFA World Cup e re tlang re bogela mo nakong ena ya gompieno go bona gore ke dife ditlhopha tse e le gore di tsweletse pele jalo ka gone go leka go dira bontle gore di kgone go tsamaela jalo ko legatong le le latelang la metshameko yone ya FIFA World Cup motho o montle ke tsone tsa metshameko tse e le gore ne re tlang re di tswere jalo motsatsing lena la gompieno ampe re di beye khutlo gone fa tsa metshameko
1: reditse soroma mowa se se tona sa TYSFM o phakile mosegareng go a phirimaneng. O reditse sekepe the submarine mo TYSFM.

Nako go go sedimosetsa ka ditiragalo tsa sešweng mo lefatsheng ka bophara ka ditiragalo tse di sethoeng ura le ura mo tirelong ya Setswana NBC mogaka wa seshaba ke go tlisetsa dikgang.

Jack. Yes, sir. Some gentlemen, gentlemen, tele heavy K. Anale amefaku. Bare ndi kayeki. Bari sa gentlemen, so nyele sumele bobedi. Khotsona go nya go ya abone. Sirba mwase ratwa nje nalo yena go sikola matsega re re bua gape re tla kopana go nefa se bua buane. Motsatsing lena la la botlhano. It's a Friday. Hoza hoza Friday. Mafelo a beke. Wa jela kae? O tla bona le mang o di kapa kae? Ga kitse mela ke tsa jere. Go tla be mo jela mafelo a beke. Ding. Wa raja sentle. Ee. Ka kagiso. Go senala ha ile mathata ape. Ya, raja sentle mafelo a beke. Hey. Maybe le go batla re tsaba se rame ba fitse. Hai. Hai go se rame. Go batla motho ela ithoballa. Ere hela ja ka le phirima motho a ba tsena ka dikubo tsa gagwe ka gore hai. Se rame se se tla re bola. Hey. Ena ba buile ba tsa tepolo a binta te bare. Se rame se se lana sentse se tswella jalo. So ke tsega. Ah no hey, se te busiro. Wa tlhela o le motleng ga gantlo. Ha le gore kwa masimo ka kwa go batla hela o rile molelo o itse gore keng o tshaba seramesi ha bo mo sansa ke riwe ha re hela ha na go ngwe re tla le hitlhela le ga tsetse wa itse ya ne ba re ya go bolela la ga nna ga nna tsididi yang ha rena bo mo sansa ke ri ntate a ikere re nya wa seramesi se tla re bola mara kampara bola serame ai arna na go le serame rona bo mo sasankegi ah bona go mpona ibile ke heletse gone a le ka muscle top o hale mo serameng ya ne pela galo gonzela mo tshomontle session sa go sa ba chao chile tshiwa ya safa mahlabere tserele gone fa re ja mino ja ka gale Rebetsa go utlwala tsore jalo di katara tse di bo tlok tlok tlok tlok

Oh yes. Nela ka ngwa 2020. Gaza atsamajalo le Mekox bana ba tsa jalo pine monate na de bare once in a lifetime. Bari sa jalo betso tsema suma ma be dile bo supa go tsana go nya go ya bone. Na ra feta jalo le ka Kelvin Momo babalwa M. Featuring the music girl chef bare nkuzeni. Ke tsa dilala botlhano ke mafelo a beke ntate re dira ka mokgontse jana ga se mokgwa ke mola re ja borate o sa feleng sore mo mosa go sa mamarato sa tiwa ya sa farm ba duela le kgetho ke tsa ke re le utlwile gore ba namra ba re ba okeditse malatsi a gore be le kgobokantse jalo ga se di tax return tsa lona le gone go di isa ko go bone jaanong le na le kgwedi ya Seetebosigo e bala malatsi a le masome a mararo di-30 tsa kgwedi ena go fitlhelela jalo ka kgwedi ya Phatwe a bala malatsi a le masome a mararo le bongwe jaanong la rotloediwa gore le faele jalo di

WhatsApp ha ke re WhatsApp ke bua gone yalo ka taxi update kha le gona le ga ke itse re etswa kae taxi update e gona le taxi update e tlhaletswa o kwala gote hey hey hey o sia kuta go sa go sia buraro ke crash ro ke crash ke tshone tsewa ya no ke tla ke khalemela ke re kgwetsa ka iketlo kgwetsa ka license go ntse o itshiela o ba go palama taxi ka mpokolo ya no o re wa kgwetsa ga ga siama gore wena le ditsela tsa gago nako ngwe le ngwe hela o tshwantse re jaanong lo itsisane gore he ntse o ya ko diropotentsele ba eme hawa ntse o tsena ka kae ba eme hawa ke yone taxi update e ke batla go kgalemela mathaka yone ke re tlogelang go kgwetsa ka WhatsApp nna le license ya gago nna o kgwetsa ka dinako tsotlhe o sa itshiela notage kampo o sa dirisa diritibatsi go a thusa ka gore ra itse gore mapodisi le bone ke nako ya bone mo mafelong a beke ba tsamaya gone hale ba batlana le bakgwetsi ba ileng gore ba senya ka ditsela tsa rona ba senya ka maphelo a batho ka mokgwa o ba kgwetsang dikoloi tsa bone ka one jaanong moretsi ke a kgalemela mme le gone ke a feta ke re hela tsone tsa dipone tsa pharakanyo dikotsinyana tse di hawa motho ke tsene ga se dikotsi tse di tona tsa gore e mang ke hala go thula yo mongwenyana halo yo la go thula halenyana dikotsi tseo di na le go baka dikabakanyo di na le go simolola dikgotlanyana tse di siola ka bona motho a pholala mo outing koloi ya gagwe a tsoma go golela kampo batla go ita jaanong kare a re emise go ka itlhaganelela mo di-traffic lights ha o bona gore o itlhela traffic light ke ele ke gore go kotsa sputu ga kere jaanong moretsi tla na le wena re kgwemo a pela ga ke gonela jalo re kgantsa gago tse dingwe ke tsone tsa kgotlatshekelo pela ga ke a gonela tsa selegae

Are cherry yami ya tweka. Tinasia trenda. Mori itsina lona re tla re gatela pele ka dikhantsa gago tsa thulaganyo ya matlhatsana. Mmela konye ke lebeletse dikhantsone tsa selegae dikhantse di diragalang mo lefatsheng la rona la Namibia. Lefapha la merero ya tikologo dikgwale bojanala le buisana le maloko a setšhaba sa dikgaolo tsa Onesi le Ruakana mo kgaolong ya Omosati malebana le leano le lešwa la tiriso ya lefatshe la kgaolo ya Kunene, Kuvelai, Etosha le Okavango. Go ya ka mogokaganyi wa kgaolo ya tikologo e bong Isaac K. mo kgaolong projekte eno e tla tlhoma mogopolo mo go thibeleng go senyega ga mmu ka ntlha ya molelo wa naga le merwalela e e lemogilweng e le matshosetsi a magolo mo mafulong le mo temothuong mo mafelong a le mantsi a kgaolo ya Omosati. Kaholongo o boletse fa projekte e tla tlhoma dikolo tsa balemirui go ruta balemirui ba selegae ka fa ba ka ntshang peo ya boleng jo bo kwa godimo ka teng. O ne a bolela gore dilo tse dingwe tse di tshwanetseng go tla pele di akaretsa go somarela mafelo a a sireleditsweng le dikgwa tsa baagi tse di jaaka sekgwa sa setšhaba sa Ukolokandi le go tsosolosa lefelo le le neng le na le merwalela magareng ga dikgaolo tsa Onesi le Utapi. Taotona Netumbo Nandi Ndaitwa o dirisitse conference ya kgakololo ya maemo a kwa godimo ka ga dikgato tse di latelang tsa maemo a kwa godimo a lekgotla la ditšhaba tse di kopaneng ka ga kgwebo ya makgoba ya Transatlantic kwa Accra, Ghana, go tshwantsa magareng ga boswa jwa yone le maiteko a Namibia a tsweletseng a go busetsa boswa jwa polao ya morafe e e dirilweng kgatlhanong le merafe ya Baherero le Banama ke mašole a Germane a bokoloniale. Taotona Nandi Ndaitwa o ne a kgwetla Aforika le setšhaba sa boditšhabatšhaba go lebana le dikgaolo tse di botlhoko tsa histori le go dira gore go lemogiwa ga seno e nne tiro. O bolela gore go batla tshiamiso e e busetsang ga sekgang ya go nna le letlhoo. Siriti le poelano e tla nnelang ruri ya dikokomana tse di amilweng ke bosetlhogo. Go ya ka taotona, dipuisano tseno ga di akaretse fela kgang ya bokgoba ka gonne di bontsha gore kontinente eno e batla gore e nne le tshiamiso. Moretsi ke ya ka ke konnela dikgang tsa gago tsa selegae e kare mo nakong e sa fediseng pelo ke kabe ke digela jalo thulaganyo ka dikgang tsa gago tsele tsa maatsa mangwe a Afrika.

Moretsi tla ke lebogele thetswa gagwe ntlentle mo thulaganyo ya gago ya matlhatsana. Ke mafelo a beke a re ikilele se ba sa go se kopang fa o sa bidiwa, fa o sa lalediwa, ga ba sa go botsa. Sontse o araba, sontse o tsamaya. He la ka re motho ikilele. Mariga a kana-kana, botsididi jo bo kana-kana, ke a itse gore ba bangwe motho o santse o le mo strateng me menwana dinao go gatsetse a ke itlogela hela gone ga moretsi ke go eleletse mafelo a beke a segofaditsweng mme gape ke lebogele thetswa gago ententle. Nna ke bira buisiwe tlhongwane mosana mosetlhatsela o sa robeleng ka ditlhako, ke re sala sentle, sala ka kagiso, bye bye.

thoko go go selimosetsa ka ditiragalo tsa sesheng mo lefatsheng ka bophara ka ditiragalo tse di sethueng ura le ura mo tirelong ya Setswana NBC mogaka wa seshaba ke go tlisetsa dikgang.

Di tswa go ela hela jalo mogaitsi re khantsa rena ka boripana ke tswa go dinela tsa ura ya busupa mo phirimaneng ya gompieno ke se mo sa go sa 2SFM go tswa mo tropa botlhaba ya go babas.

bamcelela kaZulu bacela kaKhumalo bamcelela kaZulu bacela nakaShana bacela ngobise benzela umfana na ngayicelela ke mina ngayikhethela wena.

Lilizela ke gogo musukhala wemama usizeka ngelosi inkosi kwazi ngegama ngibonga umawo wakusala ngibonga ubaba wakondla ngibonga namandla wakho kulezi mpesa inqoba buka phela wesisi ngifuna plate ye kids ushumayela mfundisi ngizovula ivele ngemkhisi asigaqedi my love nalendawo asigayazi kodwa ke sobonisana.